0: wasan quarter final inda ta doke ƴan matan Najeriya da ci ɗaya mai ban haushi, abin da ya ba su damar zuwa mataki na gaba da kuma samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya ta 2027. Haka a matakin kusa da na ƙarshe ta doke Morocco mai masaukin baki bayan bugun daga kai sai mai tsaron gidan Kamaru Mikaela Bihina ta taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar kama ƙwallaye hudu a wasa guda, wanda ya sa ta fito zakara a wannan gasar. Bayan lashe kambun Aden Tabella Nasser za ta samu kyautar kuɗi da ya kai dala miliyan 2, wato kusan biliyan 1 na CFA. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afrika CAF ta ƙara kyautar da ake baiwa zakarar gasar zuwa dala biliyan 2. Haka kuma an ƙara yawan kuɗin da aka ware wa gasar gaba ɗaya. Ana sa ran za a biya wannan kyauta ga FECAFOOT, wato hukumar ƙwallon ƙafa ta Kamaru, a matsayin kyautar da ake baiwa ƙasar da ta lashe gasar. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
1: To madalla, a fagen siyasar Najeriya, 'yan siyasar kasar na ci gaba da lissafin kirgari ba ko faduwa gabanin zaben shekara ta 2027, bayan da gwamnan Osun Ademola Adeleke zai ci gaba da jagorantar jihar na tsawon shekaru hudu, bayan ya doke babban abokin hamayyarsa Bola Oyebanjimi kenan na jam'iyyar APC. Daga Lagos ga wakilinmu Mansur Bala Bello da cikakken rahoto.
2: A jihar ta Osun kuwa, hukumar zaɓe ta yi rijistar akalla mutane miliyan 2,300, inda aka samu miliyan 1,900 wanda suka kada ƙuri'arsu. A cikin rukunin 'yan takarar kuwa, gwamna Adeleke ya sami zunzurutun ƙuri'a 511 da kuma 67 a tutar jam'iyyar Accord Party, sai na binsa Bola Oyebamiji na jam'iyyar APC, inda ya samu ƙuri'u 444,815. Sai na ukunsu Mr. Najim Salim daga jam'iyyar ADC, inda ya samu ƙuri'u 17,180. Jama'a dai magoya bayan gwamna Adeleke sun ɓarke da kuwa a yayin da hukuma ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Ɗaya daga cikin jigo a siyasar jihar, Mr. Bolaji, ya tabbatar da amsa kira ne daga ilahirin 'yan jihar ta Osun.
3: And this is the will of the people of Osun State, so I am glad.
2: Wannan sakamakon zaben ya nuna ƙarara cewa 'yan jihar sun fito domin kare ƙimar gwamna bisa ayyukan alheri da ya gabatar.
3: This election has justified that Mr. Governor has performed excellently well.
2: Mr. Idowu ya kasance ɗaya daga cikin shugabanni a rumfunan zaɓe, ga kuma abin da yake cewa.
4: Well, so far so good. The process has been okay, despite the fact that we have a little challenges of a network issue at the commencement of the program.
2: Komai ya yi kyau, musamman yadda aka gudanar da tsarin baki ɗaya, in ka ɗauke ƴar matsala ta internet, wanda daga bisani aka shawo kan lamarin cikin gaggawa. To sai dai ko ina ra'ayin 'yan ƙungiya da ke sanya ido kan gudanar da wannan zaɓe? Ga Mr. Emma Joseph. Akwai inda aka samu yamutsi, sai dai zaɓen a iya cewa an samu nasara baki ɗaya. Zaɓen na Osun ya amsa tamkar fitila da za ta haska yadda zaɓen shekara 2027 zai kasance. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
1: Kwamitin haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Amurka sun gudanar da tattaunawa a kan batun tsaro da inganta sashen shari'a domin hukunta 'yan bindiga, har ma da dabarun kare mabiya addinin Kirista a yankin tsakiyar Najeriya, wato Middle Belt, batun da har yanzu Amurkan ke dagewa a kansa. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, na ɗauke da rahoto.
5: Ƙara samun fahimtar juna da ma ɗinke duk wata ɓaraka da aka fuskanta tsakanin Najeriya da Amurkan ya sanya jami'an kasashen biyu dake a wannan committee na hadin gwiwa suka gudanar da taro a karo na biyu inda tattaunawar da suka yi suka mai da hankali akan tsaro karfafa fannin shari'a domin hukunta yan bindigar dake kai harare tare da kashe mutane da dama da kuma kare kristoci a arewa maso tsakiyar Najeriya Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na Najeriya Muhammad Idris ya bayyana amfanin tattaunawar da ake gani a zahiri
6: wannan irin hadin kai da ake samu kanin gwamnatin Amurka da kuma gwamnatin Najeriya ana yin shi ne domin a tabbatar da an samu taimako daga kasashen Amurka wajen tabbatar da waɗannan ƴan ta'adda an samu mafita domin a karya su wannan hadin kai da ake samu yana ƙara bada dama mutanen Najeriya suna cin moriyan wasu abubuwa da dacan baya suka zama kaman da matsala
5: wannan dai wata dama ce da ta sanya Najeriya murna da doki domin ci gaba da dinke barakar da aka fuskanta ta diplomasiya daga zaman tankiya zuwa na shawarwari a teburi daya murmushi har da ma kyalkita dariya tsakanin wakilan kasashen juna Dr. Kabir Adamu masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar bikon dake tattarawa da sarrafa bayanan sirri dake Abuja.
7: Wannan gaskiya ci gaba ne. In ka diba abin da ya faru a irin kasa kamar Venezuela saboda ababe haka tsakantar Najeriya yanzu ana zama ana tattaunawa. Tattaunawar nan muna fatar taimaka ma kasashen biyu fahimtar juna da kuma cimma buri.
5: An dai gudanar da tattaunawar ce kasa da mako guda da kungiyoyin musulmi da kirista suka sanya hannu akan wata yarjejeniya ta wanzar da zaman lafiya. To sai dai sake bullo da batun zargin karkashe kristoci a arewa maso tsakiyar Najeriya musamman jihohin Plateau da Benue da Amurka ta yi. Duk kuwa da cewa wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya da ta kawo ziyara ta gani da ido a Najeriya ta tabbatar da cewa babu gaskiya a wannan zargi ya jefa tambayoyi mabambanta. Amma ga Stephen Panya Baba Mataimakin shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya.
8: In an bari waɗanda suna so a kawo rikici a kawo abubuwa tashin hankali suna ci gaba da maganganu har sun kawo tashin hankali a ƙasar to dukkanmu za mu sha wahala. Krista ne ko musulmi ne kai ko ma masu bautan gumakai. Za su yi amfani da addini domin su raba mu.
5: Najeriya na fatan amfani da wannan dama ta ƙara samun dangantakar diplomasiya mai armashi a tsakaninta da Amurka. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To madalla, jihar Gombe ta ƙara matsa ƙaimi wajen kawo ƙarshen yin bahaya a fili yayin da hukumar samar da ruwa da tsabtace muhalli ta jihar wato Ruwasa. Ke ci gaba da gangamin wayar da kan al'umma game da tsabtar muhalli da kuma illolin yin bahaya a fili. Daga Maiduguri, Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauke da rahoto.
9: Manufar wannan shiri shine inganta tsabtar muhalli da rage yaduwar cutuka da kuma tabbatar da cewa al'ummar jihar sun samu ingantaccen tsarin tsabtar muhalli. Injiniya Muhammad Gibri Ma'amar shine general manager na hukumar samar da ruwa da inganta muhalli mai suna Ruwasa ya min bayanin wuraren da aka fi mayar da hankali da wuraren da ake so an tabbatar da an samar da wuraren biyan bukata.
10: Na farko ya zamanto cewa kowane magidanci ya mallaki banɗaki da yake zuwa zaga. Na biyu kuma ya zamo cewa a gari ba haya ko ina yin an zagaya. A na uku ya zamanto cewa makaranci akwai banɗakai da aka gina da ake zuwa a yi ba haya. Na huɗu asibitoci duk su kasance suna da banɗakai. Na biyar dukkan kasuwanni akwai banɗakuna da aka keɓe na musamman. Na shida kuma shine dukkan tashoshi a inda ake haduwa ana tafiya a nan ma ya zamanto akwai banɗakai da aka yi na musamman wadda mutane da suna zuwa suna ba haya.
9: Jami'an Ruwasa sun haɗa kai da shugabannin al'umma da masu ruwa da tsaki da kuma sauran hukumomin gwamnati wajen ƙarfafa sakon tsabtar da kuma ƙarfafa jama'a da su daina yin ba haya a fili. Tuni dai al'umma da ake yi wa gangamin suka ce suna jin daɗin wannan faɗakarwa kuma jama'a na kiyaye yin ba haya a fili kamar yadda Malam Yahaya Umar wani mazaunin Gombe ya bayyana.
11: Ruwasa tana kokari bilhaqi da gaskiya saboda ita Ruwasan ta yi kokari matuƙa yanzu haka duk magidanta da suke wurin kowa ya mallaki shadda duk garuruwa ko ina kasuwa tasha makaranti tashoshin motoci da sauransu ko ina akwai banɗakuna kuma ana amfani da su
9: masana da masu yaki da gurbatar muhalli kamar Malam Ismaila Bima mai gombawa sun shawarci hukumar kan wuraren da ya kamata a mayar da hankali wajen samun nasarar gangamin da zai kai ga magance matsalar yin ba haya a fili.
12: A gaskiya hukumar Wasa tana taka muhimmiyar rawa wajen yaki da ba haya a sarari din nan da ake magana, kuma gaskiya muna jinjina musu, ya kamata kuma su ƙara kaimi a wuraren da yake da cinkoson jama'a, musamman kasuwanninmu da cikin angwani da suke da kananan karfi da kuma makaranti, don saboda wayannan wuraren su aka fi samu.
9: Gwamnatin jihar Gombe ta hannun hukumar Taruwasa ta ce kawar da yin ba haya a fili na daga cikin muhimman matakan da ta mayar da hankali a kai, domin yin haka zai inganta lafiyar al'umma da kuma samar da muhalli mai tsafta a jihar. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To, daga tarayyar Najeriya sai kasar Chadi. Sakin yan adawa da shugaba Muhammad Debiyayi na ci gaba da haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin yan siyasar kasar a daidai lokacin da wasu yan Chadi ke maraba da matakin saboda zai taimaka wajen dinke barakar da ake fama da ita. To, amma bayan da aka sallame shi daga gidan yari, madugun adawa Sokse Masra ya yi kira da sulhunta rikicin siyasar kasar kenan ta Chadi ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Muhammad Awal Balarabe na dauke da rahoto.
13: Afuwar da shugaba Muhammad Debi yawa tsohon Prime Minister Chadi kuma shugaban jam'iyyar Le Transformateur Sukses Masra da ma dai wasu manyan jami'ai takwas na gamayyar GCAP ta kawo ƙarshen zaman su ne a gidan yari, amma bata soke hukuncin da kotu ta yanke musu ba. Wannan yana nufin cewa dai za a sake su ne daga gidan yari, amma tarar kuɗi da bayanan laifuffukan su suna kunshe ne a cikin littafin rayuwar su, sannan rashin cancantar su ta tsayawa takara na nan daram da kam. Mai sharhi kan siyasar Chadi Betin Baye Yaminge ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin sakin 'yan siyasa da aka yi da ainihin kalmar afuwa a fuskar doka.
14: President Muhammad Debi ya tanzu fari Parti de l'Opinion Nationale.
13: Ya ce shugaba Muhammad Debi yana fuskantar matsin lamba daga wani bangare na al'umma, saboda haka ne ya amfani da iko da kundin tsarin mulki ya bashi wajen sakin waɗannan 'yan siyasa. Amma a yanzu ya rage wa majalisar dokoki ta sauke nauyin da ke kanta. Za a iya tantance gaskiyar matakin da ya ɗauka ne kawai ta hanyar tallafawa wani yunkuri na majalisar dokoki, ko da daga 'yan adawa ne ya fito na goyon bayan dokar afuwa ga waɗannan shugabannin siyasa da aka sake. A ƙasar Chadi, majalisar dokokin ƙasa ce kawai ke da hurumin zartar da dokar afuwa, amma inda giza ke saƙa shi ne jam'iyyar da ke mulki ce ta mamaye majalisar, inda take da kujeru 124 daga cikin kujeru 188, kuma mai sharhi kan al'amuran siyasa Betin Baye Yaminge ya yi tsokaci akan wannan batu.
14: Améliorer le contexte politique, c'est non seulement rendre leur liberté à ces
13: Ya ce inganta yanayin siyasa ba wai kawai sakin waɗannan shugabannin adawa bane, a'a, amma yana nufin ba su damar sake zama masu cikakken 'yancin kai kawo a fagen siyasa. Idan hakan ko bai samu ba, wannan afuwar shugaban ƙasa za a iya ganin ta a gobe a matsayin wani tuggo daga bangaren mulki. Sanar da matakin sakin manyan 'yan adawan Chadi daga kurkuku ta riga ta haifar da martani mabambanta a ƙasar. Sai dai duk da haka, mataimakin shugaban jam'iyyar Dolan Bai Sadin Jisada, wanda kamfanonin labarai suka ambato, ya maraba da matakin, inda ya gode wa shugaba Muhammad Debi saboda ganin sa ya zaɓi ci gaba da haɗa kan ƙasa, kuma ya bayyana fatan sa na shugaban ya buɗe babin tattaunawa don ciyar da zaman lafiya gaba. Amma a nasa ɓangaren, mai magana da yawun gamayyar jam'iyyun GCAP Hassan Abdullah ya ƙi amincewa da wannan sakin da shugaban ƙasa ya yi wa 'yan adawa, inda ya nemi a yi musu afuwa ne kwata-kwata. A gare shi dai, ɗaura manyan 'yan siyasa sannan a yafe musu 'yan watanni bayan haka, yayin da ake ci gaba da ƙwace haƙƙinsu na siyasa, ya zama babban koma baya ga tsarin demokuraɗiyya. A ɓangaren fadar shugaban ƙasar Chadi kuwa, ra'ayi ya bambanta sosai da na 'yan adawa. Jam'iyyar MPS da ke mulki ta yi maraba da shawarar sakin 'yan adawa, wanda ta bayyana a matsayin mai amfani, kuma wacce za ta ba waɗannan manyan 'yan siyasa damar komawa ga iyalansu.
1: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. Ƙasar Saudiya ta karkatar da wani ɓangare na man fetur ɗin da take fitarwa zuwa wasu hanyoyin na daban maimakon mashigar Hormuz, sai dai galibin ƙasashen da ke samar da mai a yankin Gulf ba su da wata tabbatacciyar hanya madadin mashigar, wanda ake gani a matsayin hanya mafi mahimmanci wajen safarar makamashi. Hawwa Usama'ila na dauke da rahoto.
15: Tsawon watanni kenan ana fama da toshe-toshen hanyoyi da kuma rashin tabbas game da mashigar Hormuz, lamarin da ya sa kasashen da ke fitar da makamashi suka fara neman hanyoyin da za su kauce wa mashigar Hormuz. Jami'an Iran sun dage cewa mashigar Hormuz zai ci gaba da kasancewa a rufe, kuma ba za a ƙara zaman tattaunawa ba sai Amurka ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni tare da baiwa Tehran diyya a inda aka saba wa ka'idoji. Sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a ranar Litinin cewa rundunar ruwan Amurka ta riga ta mallaki iko a mashigar Hormuz. Wannan tsukakkiyar mashigar da ke tsakanin Iran da Oman na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin jigilar man fetur a duniya. Kafin yakin Iran, kusan kashi 20 a cikin 100 na danyen man fetur da ake fitarwa a duniya daga yankin tekun fashi yana bi ta wannan hanya zuwa kasuwanni a Turai da Asiya da arewacin Amurka. To amma a cikin wannan yanayi Saudiya ta nuna cewa tana iya karkatar da man fetur mai yawa da take fitarwa zuwa wasu hanyoyin maimakon mashigar Hormuz. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE kuwa bata samu irin wannan nasarar ba, duk da cewa tana da tashoshin jiragen ruwa da kuma bututun mai da aka gina musamman domin wannan manufan. Hakan ya bata damar ci gaba da fitar da mai zuwa kasuwannin duniya ba tare da amfani da mashigar Hormuz ba. A cewar IMF, a tsakanin watan Afrilu da Mayu, jigilar kayayyakin Saudiya daga tashoshinta na gabar tekun fasha ta ragu daga tan miliyan 47.5 a irin wannan lokaci na shekarar da ta gabata zuwa tan miliyan 6.3 kacal. A rubuce dai haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta shirya sosai. Ɗaya daga cikin matsalolin shine ƙarancin ƙarfin yin aiki da kayan more rayuwa. Amma barazanar yaƙi ma na da mahimmanci sosai. Madadin ba za ta yi wani amfani sosai ba idan masu jiragen ruwa da kamfanonin inshura suna ganin wurin da jiragen za su nufa yana da haɗari kamar mashigar Hormuz ɗin. Hanyoyi madadin Hormuz na iya rage raunin da fitar da makamashi daga ƙasashen tekun fasha ke fuskanta, kamar yadda Saudiya ta nuna. Haka kuma faɗaɗa bututun mai da ake da su a yanzu na iya ƙara rage tasirin rikicin da ake fuskanta. Sai dai kafin rikicin, kusan gangunan mai da kayayyakin man fetur miliyan 20 ne suke ratsa mashigar Hormuz a kowace rana. Gahra Manpa wani matsani ne mai zaune a Tehran, inda ya ce bututun mai kaɗai ba za su iya magance matsalar ba. Kuma hakan na iya haifar da kafuwar wata babbar haɗakar ƙasashen duniya da za ta fuskanci Tehran. A ƙarshe, Gahra Manpa ya ce manufar Iran ita ce hana kafuwar irin wannan haɗakar ƙasashen duniya.
1: Da rahoton Hawawu Sama'ila muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, amma ga maimaicin kanin da kuka ji tun da fari. A karin farko a tarihi, Kamaru ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika rukunin mata wato Wafcon kenan bayan ta lallasa Malawi da ci 3 da nema. Manzon Amurka na musamman kan wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya Jared Kushner zai gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. An samu sassauci kan gobarar dajin da aka yi hasashen za ta afkawa Jamus daga kasar Belgium. To a madadin editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabe, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.
16: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya sannan ku da kasancewa da zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da kungiyoyin kwadago na Najeriya da sauran ƴan gwagwarmaya ke fafutukar tabbatar da biyan ma'aikata mafi karancin albashin naira 70,000 a jihohi da dama na kasar. Gwamnatin tarayya ta fara shirin ƙara albashi mafi karanci ga masu riƙe da mudafin iko ta fannin siyasa. Shin ko wannan na iya zama ciko a tudu saboda halin tsitsi da kasar ke ciki?
2: Dukiya ce ake neman ta a yi gasa kwatanta kai da a manyan ƴan kasuwa ko mashahuran masu kuɗin duniya wanda su waɗancan sana'o'i suka tara waɗannan dukiyar. Mu kuma a nan Najeriya daga gwamnati ake ibo waɗannan dukiyar ake yin facaka da su a ji daɗi.
1: To a gefe guda kuma rundunar sojin Najeriya ta ƙara ƙami wajen samun kayayyakin yaƙi da take ƙerawa a cikin ƙasar domin samun dogaro da kai maimakon ƙasashen ƙetare da ke ja mata rai kafin biya mata buƙata. Yayin da kuma ya rage kwanaki ƙalilan jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniya da kamfanin Zima Hightech na Canada don gina sabuwar matatan mai a Doso. Masana tattalin arziki sun shawarci mahukunta da sita katsantsan don kauce kurakuran da aka fuskanta da kamfanin CNPC na China. Waske nan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma ga labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Trump ya sake gargaɗin Iran kan mallakar makaman nukiliya. Kushner ya gana da Netanyahu kan farfaɗo da shirin zaman lafiya a Gaza. Mali ta ɗaure fitaccen ɗan jarida da wata mai fafutuka shekaru 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddadawa a yau cewa Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba a daidai lokacin da ake fama da rashin samun fahimtar juna wurin warware rikicin gabas ta tsakiya. Trump ya ce babban burin Amurka shine tabbatar da cewa Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ta kowace hanya ko siga ba. Manzon musamman na shugaban Amurka Donald Trump Jared Kushner ya gana da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a safiyar yau Litinin bayan tattaunawa da shugabannin Hamas a kokarinsa na farfado da shirin zaman lafiya a Gaza. Wannan na zuwa ne bayan Hamas ta amince da matakin baya-bayan nan na shirin Trump yayin da Netanyahu yake amincewa da shi. Yana mai buƙatar a tabbatar da kwance ɗamarar Hamas baki ɗaya. Kushner ya kuma buƙaci Hamas ta tabbatar da cewa za ta ajiye makamanta tare da yin watsi da duk wani shirin sake mulkin Gaza. Hamas ta ce ta jajirce kan shirin kuma tana buƙatar Amurka ta matsawa Netanyahu ya aiwatar da yarjejeniyar. A gefe guda Netanyahu ya ce ba zai janye sojojin Isra'ila daga Gaza ba har sai an kwance ɗamarar Hamas. Mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran a Yemen sun harba makamai masu linzami guda 5 a wuraren da ke kusa da mashigar Bab al-Mandab, kamar yadda majiyar sojojin Yemen ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA. Bab al-Mandab ta kasance muhimmiyar mashiga ce da ke hada Bahar Maliya da tekun Aden da kuma tekun Indiya, kuma tana cikin gajeriyar hanyar zuwa tsakanin Asiya da Turai ta mashigar Suez. Har-haren Houthi na baya-bayan nan sun dakatar da ayyuka a tashar jiragen ruwa ta Mocha tare da haddasa asarar dukiya da aka kiyasta ta kai dala miliyan 16. A nata bangaren, sojojin Yemen sun ce sun gudanar da hare-haren soji 181 kan wuraren Houthi, ciki har da hare-haren jirage marasa matuka da makamai masu linzami. Wannan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da kasancewar fada tsakanin sojojin gwamnati da Houthi, wanda ya yi sanadin mutuwa da jikkata mutane da dama a bangarorin biyu. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Wata kotu a Mali ta yankewa fitaccen ɗin TikTok kuma mai gabatar da shirye-shiryen rediyo da talabijin Muhammad Yusuf Bathily, wanda aka fi sani da Rasbath, da kuma mai fafutuka Rokia Dumbiya hukuncin ɗaure shekaru 7 a gidan yari da kuma ƙarin wasu shekaru 3. An same su da laifin haɗa baki da kuma ɓata sunan gwamnati bayan sun sha sukar gwamnatin sojin ƙasar. Dukkansu sun shafe shekaru a tsare bayan Rasbath ya gabatar da wani shiri a shekarar 2023 kan matsalolin tattalin arziki da talaka kawo Mali ke fuskanta. Masu kare su sun musanta zarge-zargen da ake musu, yayin da masu gabatar da ƙara suka ce Rasbath na barazana ga gwamnatin sojin, don haka ya kamata a nisantar da shi daga kafafen sada zumunta ta rediyo. Tun bayan juyin mulkin da soji suka yi a Mali, hukumomi sun ƙara taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki tare da matsawa sukar gwamnati lamba. Akalla magoya bayan jam'iyyar Yab Kolo 35 ne wanda ke adawa da yakin Russia da Ukraine aka tsare a wajen ginin kotun koli da ke Moscow yayin da ake sauraron karar da jam'iyyar ta shigar kan cire ta daga zaben majalisar dokokin kasar shugaban jam'iyyar Nikolai Rybakov ya tabbatar da kaman tare da bukatar kotun ta bada umarnin sakin waɗanda aka tsare da kuma dakatar da abin da ya kira yunkurin tsoratar da magoya bayan jam'iyyar kotun ta sake duba karar Yab Kolo bayan ta soke register jam'iyyar a zaben sakamakon korafin wata jam'iyya mai goyen bayan Kremlin da ta zarge ta da karya dokokin zabi Yab Kolo na goyen bayan tsagaita wuta a Iraqin Russia da Ukraine lamarin da ya sa masu goyen bayan Kremlin ke zargin mambobin ta da cin amanar kasa da yi wa kasashen yamma aiki jam'iyyun goma ne kawai aka amince su shiga zaben kuma dukkansu na goyen bayan shugaba Vladimir Putin Hadakar jam'iyyun adawa ta Zambia NRPUP ta ce ta yi watsi da zargin gwamnati na cewa wasu daga cikin mambobinta ciki har da waɗanda aka kama na da hannuwa ayyukan mayaka ko masu tayar da kayar baya yayin zaben kasar gwamnatin ta ce ƴan sanda sun kama mutane 11 a ranar zabe yayin wani samame da aka kai kan wata kungiyar mayaka da ake zargi da barazana ga tsaron kasa sai dai jam'iyyar NRPUP ta adawa karkashin tsohon minista Brian Mundubile ta musanta zargin tana mai cewa samaman ya faru ne a gida inda aka yi harbe-harbe tare da jikkata wani dan majalisa gwamnati ta ce wasu daga cikin waɗanda aka kama na da alaka da shirye-shiryen soji da sansanonin horar da mayaka ba bisa ka'ida ba tare da mallakar makamai da alburusai sakamakon farko ya nuna shugaba Hakainde Hichilema na kan gaba da kusan kashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kirga to iyakacin abin da ya sauka kenan
1: a gaida Khadija Ahmed Rafa'i da labaran duniya zagayen farko
0: DW Harkokin yau
1: To yayin da kungiyoyin kwadago a Najeriya da sauran ƴan gwagwarmaya ke fafutuka da kuma korafin gan an biya wato mafi karancin albashin naira 70,000 a jihohin kasar da dama wanda aka gaza samu gwamnatin kasar ta fara shirin ƙarewa mafi karancin albashin masu riƙe da madafun iko a fannin siyasa da kashi 300 lamarin da zai baiwa shugaba Tinubu damar karɓar naira miliyan 5 maimakon miliyan 1.5 da yake karba a baya to sai dai alamuna ne cewa na nuna cewa tsarin zai yamtsa hazo sakamakon rashin isassun kudaden biyan bukatun jama'a da gwamnatin ke kokawa akai ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da karin bayani
4: a karkashin na sabon tsarin dai shugaban kasar Bola Tinubu na aikawa gida da abin da bai gaza naira miliyan 5 a cikin sunan albashi ba tsarin kuma da yake likalawar da take kusan kaso 300 daga naira miliyan 1.5 da shugaban ke dauka yanzu Shugaban hukumar tsara kudade da raba su a tarihin Najeriya hukumar kuma dake da alhakin yanke albashi ga masu siyasa ta kasar ya ce tun hukumar ta amince bisa ƙarin da ke zama irinsa na farko a shekaru 1918 Mama Bello Shehude ya ce ƙarin ya zama wajibi ka hanyar inganta rayuwa na masu riƙe da makamai na siyasa da kila ma kaucewa su da dukiyar al'umma
5: Shugaban kasa da gwamnati da ɗan majalisa kowa iyalin shi suna zuwa kasuwa ka san yanda halin rayuwa take a yanzu an samu in canje-canje saboda haka dole ne mu rinka duba irin wayannan abubuwan mu ma ga wani irin gyara ne zamu yi
6: to amma in har Najeriya tana korafin rashin kudin biyan mafi karancin albashin naira 70,000 zuwa sama tana za a samu kudin da biya miliyan ila ma miliyoyi kenan
5: duk wanda zaka karbi albashi a hannun shi kullun zai gaya maka cewa shi bai da kudin da zai iya biyan ka amma kuma ka bincika gani shin haka din ne maganan take Idan mutum yana aiki zababbe ne ko ba zababbe ba ya kamata ka bashi albashin da zai duba ya gani zai iya ciyar da iyalin shi ya iya yin wasu harkokin sa
4: har yanzu an dinde hakan jihohin tarayyar Najeriya guda 9 na ta jin kafa bisa mafi karancin albashin ma'aikata na gwamnati duk da cewa dai jihohin sun kalli karo kudin shigar tunin kai kusan gida uku ana jin daga tsakanin kungiyoyin na kwadugon kasar da gwamnatin bisa yawar wani karin albashin Da mutum tuka yi shaude yana zaman shugaba na gangamin da waya kai a kungiyar NLC ta kwadagon tarayyar Najeriya.
7: Wannan kokari da suka ya nuna tabbaci cewa bukatu da musamman kungiyoyin kwadago yanzu suke sa a gaba na tattauna sabon mafi karancin albashi na 500,000 to abu ne da ya kamata. Kasuwa daya ake zuwa wahalhalin da su na kasa suke sha na sama ba su da shi zaka ga su akwai motoci da suke tallafa musu suna da wasu allowance bashin ai su a wajen su suna ne kawai. Amma shi ma'aikaci ba shi da wani abu in ba wannan abin da yake zuwa masa ba.
4: A inda kasashe masu yawa masu gidan mukamai walau a bangaren zartowa ko doka ke aiki bisa tsari na wucin gadi. anan a tarayyar Najeriya da rike mukamin na siyasa na zaman jin aikin da kan dake lokacin hankalin yayin sa alun kuma rike da tsadar gaske kuma ki gina burin tare kudade da ke zama al'adadi Dr. Isa Abdullahi da na zaman kwararre cikin batun tattalin arziki kuma yace da kamar waya sabon karin kashi kishiro da ke cikin gidan siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu
2: karin albashi wa masu madafan mulki ba shine abin da zai sanya su dauki ido ga abin da yake na Najeriya ba an riga an gina dauke dukiyar ba ana neman albashi ne dan a dauki dawainiyar rayuwa yau da kullun a ci abinci ko a gina gida dan guda ɗaya biyu ba dukiya ce ake neman ta ayi gasa kwatanta kai da manyan yan kasuwa ko mashahuran masu kudin duniya wanda su wa'ancan sana'o'i suka yi suka tara wa'annan dukiyar mu kuma a nan Najeriya daga gwamnati ake ibo wa'annan dukiyar ake yin facaka da su a ji daɗi ba miliyan biyar shugaban ƙasa yake nema ba miliyan biyar sanata yake nema ba
4: aiwatar da sabon ƙarin da yana nufin ƙarin kisan kuɗi a ɓangare na hukuma da tun da farkon fari ta aiwatar da sabon albashi ga jami'an tsaron da ke yaƙi da ta'adda Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: To daga batun harkokin siyasar tattalin arziki a Najeriya sai batun tsaro inda rundunar sojin ƙasar ta ƙara ƙaimi wajen samun kayayyakin yaƙi da take kerawa a cikin gida ta yadda za ta dogara da kanta a fannin buƙatar makamanta musamman sabuwar fasahar ƙera jiragen yaƙi marasa matuƙa shirin da ake ganin zai rage dogaro da ƙasar ke yi da ƙasashen waje to koran tasiri hakan ka iya yi a yaƙi da ta'addanci da ƙasar ta jima a kai ga wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani
8: Najeriyan da ta shatawa kanta samun cimma kashi 40 cikin 100 na buƙatar makaman da sojojin ƙasar ke amfani da su ne ta hanyar samar da su a cikin ƙasar aikin da ma'aikatar ƙera makamai ta sojoji ta yi nisa a cikin sa tare da faɗaɗa lamarin ta amfani da kamfanonin cikin ƙasar Dr. Chuks Ekweme shine shugaban cibiyar Unicorn ɗaya daga cikin cibiyoyi a Najeriya da suke samar da irin waɗannan kayayyaki ga sojojin inda kashi 80 cikin 100 na kayayyakin da suke kera jiragen da ba su da matuƙa daga cikin ƙasar ake samun su
9: So another thing is the our integrated drone defense system
8: Yace wani abu shine tsarin jiragen yakin da ba su da matuƙa da muke da shi shine muna da fasahar rikito da duk wani jirgi mara matuƙi zamu iya sanya wani sashi na sararin samaniya ya kasance babu jirgin da zai iya ratsa shi Muna wannan ne domin taimaka bada tamu gudunmuwar domin ganin an shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro.
9: Comes to an end.
8: Shekaru aru-aru da suka gabata da rundunar sojan Najeriya ta dogara ne kacokan akan shigo mata da makamai daga kasashen waje. Lamarin da yi ta haifar da matsaloli kama daga rashin kuɗi da siyasar duniya inda wasu kasashe kan yi kememe su hana makaman ko da kuwa bayan an yi ciniki. Ya riga ya fada lakadan ba ajalan ba wannan ya jefa Najeriya a cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da take matukar bukatar makamai don yaki da yan ta'adda da suka taso ta a gaba to kowane tasiri wannan sauyi ka iya yi na samar da wasu makaman har ma kashi 40 cikin 100 daga cikin kasar Dr. Kabir Adamu masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon dake Abuja da ya bayyana man matakan da aka dauka kafin kaiwa ga wannan mataki
10: canza dokar wannan cibiya inda ake kirkiran makamai wanda ake cewa Daikon wanda gwamnatin ta yi wanda to ya taimaka sosai shi ma ya bayar da dama ta yadda yanzu ita Daikon din tana iya kirkiran wayansu makamai duk da yake aiki ne mai yawa kuma na iya cewa an fara ne kenan amma ba karamin tasiri zai ba a takaice dai wannan yunkuri ne mai kyau wanda kuma duk wani mai kishin kasa ya kamata ya goyi baya ya tabbatar da cewa baya da nasa gudunmuwa
8: amma ina aka kwana a yanzu a wannan kire-kire da rundunar sojan Najeriya ke yi Kunal Adamu Yahaya Ungulde jami'in sojan Najeriya ne dake hedkwatar tsaron kasar
11: technology that the emphasis on there have keen into
8: Yace wannan wata fasaha ce da rundunar sojan Najeriya ta bi sahu sosai. A yanzu haka ma'aikatar kera makamai tana kera irin waɗannan makaman na jiragen da ba su da matuƙa. Kuma ana gudanar da bincike sosai don an zuba jari a wannan fannin. Don haka wannan batu ne da muka shiga ciki ta yadda za mu iya kai ɗauki kan matsaloli na rashin tsaro da muke fuskanta.
11: So that we can respond swiftly.
8: Kwararruna bayyana cewa kama hanyar kaiwa ga irin wannan mataki shine cikakken yanci ga ƙasa irin Najeriya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Rahoton na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa. Da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashoshin ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. Nan gaba za ku ji yadda muhawara ta kaure a Chadi biyo bayan matakin gwamnatin ƙasar na sakin jagororin adawa daga kurkuku. Akwai shirin muhalli na mutum da duniyarsa da ma labarin wasanni.

0: Tomadala. A jamhuriyar Nijar kwanaki kalilan bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta cimma yarjejeniya da kamfanin Zimar Hi-Tech na kasar Canada don gina wata sabuwar matatar mai a garin Doso. Masana tattalin arziki da 'yan fafutuka sun fara ba da shawarwari da ke fatan ganin gwamnatin kasar ta ɗauki mataki na kauce wa irin kurakuran da aka fuskanta da kamfanin CMPC na China a lokacin aikin matatar mai ta farko ta Soraz da ke da magaram. Wakilin IMI Gazali Abdi Tasawa ya aiko mana da wannan rahoto.
1: Yarjejeniyar da gwamnatin kasar ta Nijar da kuma kamfanin na Zimar na kasar Canada suka cimma ta tanadi gina matatar mai ta biyu ta kasar ta Nijar a garin Doso da ke a nisan kilomita kimanin 130 da birnin Yamai. Sabuwar matatar man ta zamani da za a gina za ta dinga samar da gangar mai 100,000 a kowace rana ta Allah. Kuma da yake jawabi a wajen rattaba hannu kan yin wannan yarjejeniya, ministan harkokin wajen Nijar Malam Bakar Ya Osangare ya yi ƙarin haske kan abin da yarjejeniya ta ƙunsa, yana mai cewa:
2: La convention soumise à signature entre la République du Niger et le groupe Zimar.
1: Yace yarjejeniyar da aka rattabawa hannu tsakanin Nijar da kamfanin Zimar ta tanadi cewa kamfanin na Zimar shi ne zai ɗaukar nauyin zuba jari da tafiyar da aikin gina matatar man da kuma tafiyar da aikinta a cikin wa'adin da yarjejeniyar ta tanada da kuma mallakawa gwamnatin Nijar da matatar daga ƙarshe. Aikin zai laƙume kuɗi da yawan sai kai dalar Amurka miliyan 900,000. Kamfanin na Zimar zai kwashe shekaru 3 yana aikin gina matatar, ya kuma tafiyar da aikin tatar man na tsawon shekaru 13. Kamfanin na Zimar na da wa'adin watanni 4 domin nemo jari na gina matatar man da kuma sauran abubuwan da ake bukata na tafiyar da aikin, da kuma karkare shirin neman kuɗin tafiyar da aikin baki daya a cikin wa'adin shekara daya.
2: Financier devra intervenir dans un délai de.
1: Sai dai wasu ƴan Nijar din na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta sa ido wajen ganin kamfanin ya tafiyar da aikin nasa a cikin adalci, domin kaucewa irin rudanin da aka shiga yau a game da adadin gangar man da ake fitarwa a ƙasar a kowace rana ta Allah a ƙarƙashin kamfanin CNPC na ƙasar China. Malam Nafi'u Wada dan fafutuka a Nijar na daga cikin masu irin wannan damuwa.
3: An kadi ba ka gani har yau takamaimi hudo gangan mai a Nijar. Wasu ce gangan mai 18,000 ne, wasu ce gangan mai 12,000, wasu ce gangan mai 20,000, wasu ce 22,000. Kenan ya kamata a ce wannan yarjejeniya da aka yi da wannan kamfani na Zimar, a ce duka yawan gangan mai da za a hudo a kawo wannan markar wanda za a san nawa aka hudo gana ka ganawa.
1: Wannan yarjejeniya na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da dama Nijar ta kaddamar a cikin jihar Agadez da wani sabon aikin haƙar man fetur din na ƙasar Nijar da kamfanin Sonatrach na ƙasar Algeria. Kuma Malam Muhammad Ismail na ƙungiyar Debussy Toyin ya bayyana gamsuwarsa dangane da yadda Nijar ke raba hannu a mu'amalar aikin man fetur ɗinta da ƙasashe daban-daban a duniya.
4: Da ƙasar China ce kawai muke aiki da ita, mun ga matsalolin da muka samu lokacin nan. Ko shine ya nuna lalle-lalle yau ma'aikantanmu da ƙasar Nijar tana da incin kanta na ta yi alaƙa da duk wani kamfani da zai kawo ci gaba a cikin ƙasar Nijar.
1: A baya dai ƙungiyoyi da dama sun nuna shakku a game da ƙarfin kamfanin na Zimar na iya tafiyar da wannan aiki na gina wannan matata. Yanzu da zancen ya sake farfadowa, 'yan Nijar sun zura ido su ga ko a wannan karo kamfanin na Zimar zai ba mara ɗansa kunya ko kuma zai yi kwantar kaya ne. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: Matakin gwamnatin Chad na sakin 'yan adawa ya haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan siyasar ƙasar, inda a daidai lokacin da wasu ke maraba da matakin saboda taimakawa wajen ɗinke ɓarakar da ake fama da ita. Har ma aka jiyo madugun adawa Sakse Masra da aka sako daga kurkukun na kira da sulhunta rikicin siyasar ƙasar ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. To kuma ne da dalili ga Muhammad Awal Balarabe ƙarin bayani.
5: Afuwar da shugaba Muhammad Debi yawa tsohon Prime Minister Jadi kuma shugaban jam'iyyar Le Transformateur Sakse Masra da ma dai wasu manyan jami'ai takwas na gamayyar GCAP ta kawo ƙarshen zaman su ne a gidan yari, amma bata soke hukuncin da kotu ta yanke musu ba. Wannan yana nufin cewa dai za a sake su ne daga gidan yari, amma tarar kuɗi da bayanan laifuffukansu suna kunshe ne a cikin littafin rayuwarsu, sannan rashin cancantarsu ta tsayawa takara na nan daram da kam. Mai sharhi kan siyasar Chadi, Betimbaye Yaminge, ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin sakin 'yan siyasa da aka yi da ainihin kalmar afuwa a fuskar doka.
6: President Mohamed Dibia attendu par une partie de l'opinion nationale.
5: Yace shugaba Muhammad Dibi yana fuskantar matsin lamba daga wani bangare na al'umma saboda haka ne amfani da iko da kundin tsarin mulki ya bashi wajen sakin waɗannan ƴan siyasa amma a yanzu ya rage wa majalisar dokoki ta sauke nauyin da ke kanta za iya tantance gaskiyar matakin da ya dauka ne kawai ta hanyar tallafawa wani yunkuri na majalisar dokoki koda daga ƴan adawa ne ya fito na goyen bayan dokar akuwa ga waɗannan shugabannin siyasa da aka sake a kasar Chadi majalisar dokokin kasa ce kawai ke da horumin zartar da dokar afuwa amma inda giza ke saka shine jam'iyyar da ke mulki ce ta mamaye majalisar inda take da kujeru 124 daga cikin kujeru 188 kuma mai sharhi kan al'amuran siyasa Betin Baye Yaminge yayi tsokaci akan wannan batu.
6: Améliorer le contexte politique, c'est non seulement rendre leur liberté à ces
5: dix. Yace inganta yanayin siyasa ba wai kawai sakin waɗannan shugabannin adawa bane a'a amma yana nufin ba su damar sake zama masu cikakken ƴancin kai kawo a fagen siyasa idan hakan ko bai samu ba wannan afuwar shugaban kasa za a iya ganin ta a gobe a matsayin wani tuggo daga bangaren mulki sanar da matakin sakin manyan ƴan adawan Chadi daga kurkuku ta riga ta haifar da martani mabambanta a kasar sai dai duk da haka mataimakin shugaban jam'iyyar Dolan Bai Sadin Jisada wanda kamfanonin labarai suka ambato ya maraba da matakin inda ya godewa shugaba Muhammad Dibi saboda ganin sa ya zabi ci gaba da hada kan kasa kuma ya bayyana fatan sa na shugaban ya bude babin tattaunawa don ciyar da zaman lafiya gaba amma a nasa bangaren mai magana da yawun gamayyar jam'iyyun JCAP Hisan Abdullah ya kiyamun cewa da wannan sakin da shugaban kasa yayi wa ƴan adawa inda ya nemi ayi musu afuwa ne kwata-kwata a gare shi dai daura manyan ƴan siyasa sannan a yafe musu ƴan watanni bayan haka yayin da ake ci gaba da kwace hakkin su na siyasa ya zama babban koma baya ga tsarin demokradiya a bangaren fadar shugaban kasar Chadi kuwa ra'ayi ya bambanta sosai da na ƴan adawa jam'iyyar MPS da ke mulki ta yi maraba da shawarar sakin ƴan adawa wanda ta bayyana a matsayin mai amfani kuma wacce za ta ba waɗannan manyan ƴan siyasa damar komawa ga iyalansu
0: a gaida Muhammad Awal Balarabe kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen rahotannin mu na wannan zango.

0: bishiyoyi sun kasance tamkar wata katanga ce ga muhalli saboda kariyar da suke bayarwa gare shi. Sannan dasa su da kuma kula da lafiyar su na taka muhimmiyar rawa wajen kare muhalli daga kwararowar hamada da zaizayar kasa, wanda rashin su gaba daya ko kuma ingantattu kan kai ga haifar da wadancan matsaloli da muka ambata a baya. Kasancewar bishiyoyin abubuwa masu rai sukan samu matsala ta ciwo da kan bukaci jinya, kamar yadda mutane da dabbobi kan samu kansa irin wannan yanayi. To amma me yake haifar da bishiyoyin su kamu da waɗannan cutuka? Kuma ta waɗannan hanyoyi ake gane sun kamu da cutar? Masanin muhalli Dr. Mahmud Muhammad Bosi ya yi mana ƙarin haske.
1: To yawanci wajen jinyan bishiya abinda ake lura shi ne za ka ga tun daga ganyenta ko kuma jikinta, duk lokacin da masana suka ga cewa akwai nakasu a cikin wannan bishiya din, to za su gane cewa bishiya tana bukatan wani nutrient da ya kamata a kara mata, yau wani sinadari da ya kamata a ce an kara mata, wanda shi ne ai kaman yanda ake shuka na gona. Duk lokacin da ka ga wani sa'ili ya yi yalo, kasan cewa ga abin da yake bukata, ka sa masa taki, ka gyara shi, ka masa noma, ya zama cewa ciyawan da yake kasansa an ciccire su saboda yake samun iska sosai. To ita ma bishiya haka ne.
2: A kamar da wani irin lokaci ne ake gane irin hakan ya samu bishiya?
1: Akwai lokacin da zaka ga kawai yanda ganyenta yake yi, kasancewa akwai matsala, tana bukatar a kara mata ko nutrients da zai balancing, ya zama cewa ta samu sassauci na wannan abu, ko kuma tana cikin rashin ruwa, ko idan har bata girma sosai ba kenan, shine ake sa wannan ko compost na kashin shanu. Akwai lokutan da har feshi zaka ga ana musu su kansu bishiya din, idan muka ga cewa akwai infection na kwari da yawa sun takura wa bishiyan, idan mai yaya ne, duk lokacin da ta yi fure kaga ta zubar, akan yi abubuwa da yawa kamar na feshi din da su taki da ake sawa, wanda ake sun ake mata ita kanta bishiya din, wani sa'ili akan yi injecting mata wannan hormones din.
0: A lokuta da dama jama'a idan ta ga bishiya ta samu larurar cuta, sare ta ake yi maimakon sanar da masana don daukar matakin da ya dace ga wannan bishiya, ba tare da la'akari da irin gudunmuwar da take bayarwa ga muhallin ba. Dr. Mahmud Bosi, wanda shine shugaban hukumar karewa da tsaftace muhalli ta jihar Bauchi, ya bayyana matakan da suke sanya asarar bishiya ko kuma jinyar ta zama mafita, musamman ma waɗanda ke cikin gari da anan aka fi samun irin waɗannan matsalolin.
1: To duk lokacin da kaga ana magana cewa ita bishiya za a cire ta a dasa sabuwa, to masana sun lura cewa kawai wannan bishiyan ta riga da ta mutu ne. Akwai lokuta da yawa da zaka ga ga bishiya tana tsaye, amma kana dubawa zaka ga ta gama bushewa. A irin wayannan lokuta yawanci masana sukan ba da shawarin cewa a cire ta, yanayi na iska da ake ta fannunukan mu irin wannan, duk lokacin da za a yi ruwan sama yakan taho da iska ne sosai. A nan cikin garin Bauchi ma mun samu cases na bishiya tana tsaye da ranta bata mutu ba ma, amma saboda karfin wannan iska din ya ka da ita. To a irin wannan lokuta ne zaka ga cewa idan masana suka duba suka ga cewa bishiyan ta mutu, gara a cire ta saboda kar ta zama hatsari wa mutane, musamman idan tana kan hanya. Wani sa'ili akwai saboda yanayi sai ka dauka bishiyan ko ta mutu ne, to amma ba mutuwa ta yi ba, tana season da take zub da ganyenta ne ta kara fito da wasu sabbi. So duk wayannan su ne matakan da masana suke dubawa idan har suka yadda cewa suka gane cewa a kimiyyance wannan bishiya ta mutu, kuma tana wajen da za ta iya zama hatsari wa al'umma, to cire ta yafi alheri.
0: Wasu masana muhalli na alakanta yadda bishiyoyin ke kamuwa da cutukan da irin ɗabi'un jama'a a muhallin ta yadda suke sanyawa su kamu da cuta. Wannan kuma ita ce tambayar da masanin muhalli a Jami'ar Abubakar ta Fawa Ƙwallo ta Jihar Bauchi a Najeriya, Farfesa Ahmad

0: wajen gona bane ya shigo cikin inda mutane suke.
1: Idan misali bishiya ta kamu da cuta haka cire ta shine yafi alfanu ko kuma a yi mata jinyar shine yafi amfani?
0: To a nan dai gaskiya cirewa zai fi, saboda kaga kaman cuta na bishiya inda ake shine akan gutsar wurin ne, kamar inda ake na a dauke inda ake kira wai dan bangare haka na dan adam, to ta dauka ne sai a kai dakin gwaji sai a duba. Idan aka duba za a gane cewa ko bacteria ne ko virus ne ko kuma fungi.
2: Me sauraro, kana tare ne da shirin Mutum da Duniyarsa daga nan sashen Hausa na DW. Aiwa, domin ganin ta aikin ta na bada kariya ga muhalli da kuma lura da irin wannan matsala ta rashin lafiya da bishiyoyin suke samu, yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta Jihar Bauchi ta kaddamar da wani shiri na musamman domin kula da bishiyoyin da suka kamu da cutuka daban-daban da suke neman kashe su. Alhaji Dallami Ahmad Kawuli shine kwamishinan ma'aikatar.
3: Wayannan bishiyoyi hagun da daman su gidajen mutane ne da dukiyoyin al'umma, wadda haƙƙin housing ne ta kula da shi. Sannan yanayin da suke kawowa ake amfana da shi abu ne da ya jibanci sauyin yanayi, climate change kenan. Sannan shi kansa bishiyan hurumi ne na kula da gandun daji, wadda anan ministry mu yake. Sannan inda bishiyoyin suke muhalli ne, saboda haka zagayen da muke yi muna duba bishiyoyi ne wadda mun dade da bincika meye dalilin mutuwansu. Tsufa ne, kamar mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu, to mutuwarsa ba zai yi wahala ba.
2: Alhaji Dallami Kawuli ya kuma ƙara da bayyana tsawon lokacin da wasu daga cikin bishiyoyin da suka yi aiki a kansu a cikin garin Baucin a matsayin wani jigon aiki na kula da lafiyar tasu, matukar ana fatar ci gaba da samun amfani daga bishiyoyin.
3: Sama da shekara 70 suna nan a raye. Wayannan bishiyoyi an shuka su tun zamanin su Sardauna, tun kafa samu ƴancin kan Najeriya. A duk inda aka shuka irin wayannan bishiyoyi, inda suka fi kula da irin wayannan bishiyoyi babu kamar Jihar Bauchi. Domin akwai lokacin da ma'aikatar kula da gandun daji ta bamu wani girmamawa ko ince mutuntawa na musamman akan kula da wayannan bishiyoyi da aka yi. Abubuwan da ya dan taba su yanzu yawanci tsufa ne kamar yadda na faɗa, da kuma aka zo yin wannan aikin wasu jijiyoyin su ya samu takuwa.
2: Kwamishinan ma'aikatar muhalli da gidaje ta Jihar Bauchi Dallami Ahmad Kawuli kuma da bayanin nasa ne muke kammala shirin na wannan makon.

Shirin wasiƙun ma sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kace Mansur Babaure na fada daga jihar Gombe a Najeriya. Yace yunkurin hadewa domin kayar da gwamnati mai ci a zabe mai zuwa da jam'iyyun adawar Najeriya ke yunkurin yi abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa hakan ya haifar da alkhairi ga 'yan Najeriya. Sai wasiƙa Haddabu mai kwamfuta Mayyama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in taya zababban gwamnan jihar Osun wato Ademola Adeleke murna samun nasarar zabe da yayi a ranar Asabar da ta gabata. Su kuma waɗanda ba su samu nasara ba muna ba su hakuri domin ita siyasa haka ta gada. Sai wasiƙa Shafiwa Abubakar Dandime daga jihar Katsina a Najeriya. Yace DW Hausa dan Allah ina kira ga al'umma da su lura da wanda za su zaba a matsayin shugaba ba wai jam'iyya ko mutum ba. Amma nagarta ita ya kamata su duba. Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai wasiƙa Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara a Najeriya. Yace abubuwa da yawa suke ci mana tuwo a ƙwarya. Babba daga cikin su shine yadda 'yan siyasan ƙasar mu Najeriya suka fifita bukatun su akan na al'umma. A gaskiya wannan abu yana matukar bani mamaki. Ya kamata 'yan siyasan Najeriya su sani shugabanci nauyi ne mai girman gaske. Su daina wasa da abinda Allah zai yi musu hukunci a kai. Dan haka gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. A ƙarshe ina roƙon Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu ƙaunar mu ba waɗanda muke ƙauna ba. Sai wasiƙa mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun Ibrahim mai wankin hula da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Hamidu Kalallabuwa Nijar tare da Fatima Sharifiya M Ahmad. Suka ce mu dai babbar damuwar mu babu kamar halin da muka tsinci kanmu na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Amma a yanzu shugabannin mu na Najeriya musamman na arewaci babu abin da ya dame su sai dai magana siyasa. Dan haka muna addu'ar Allah ya kwace mu a hannun waɗanda ba su ƙaunar mu.

0: da waɗannan wasiƙu na kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Tuma da la gaida Zainab Bilyaminu Abdullahi da kokari za kuma ta dora ne daga sakonnin amanan karo akan rahotannin da muka gabatar. Zainab, barka da wannan lokaci.
2: Barka dai da aiki.
1: To Zainab, me masu sauraro ke cewa ga rahotanni nan kan batun ƙarin albashin 'yan siyasa a Najeriya, ga batun samar da kayayyakin tsaro a Najeriya, ga batun gina sabbin matatun mai a Niger, ga ma har batun sakin 'yan adawa a Chadi.
2: To ai wannan kusan zan iya cewa wannan batun muhawara din akan batun ƙarin albashi, musamman ma da yake an ji an ambaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wato ya dauki hankalin masu sauraron mu kwarai da gaske.
1: Wajibi ne ai la'akari da halin da ake cewa ƙasar na ciki na tsitsi kan rashin kudaden gudanarwa. Gatarin bashi kuma.
2: Gatarin bashi. Wannan haka yake. To akwai Prince Joe Gololo daga jihar Yobe ya ce haba ƙasa ta Najeriya a yanzu har shugaban ƙasa ya cancanci ƙarin albashi bayan mutane na fama da talauci tun daga hawansa. Shi kaga kaman aya tambaya ce ya jefa.
1: Eh, watakil ko hakan ya bashi nutsuwa don ci gaba da yin aikin sai da ya dace ko?
2: To ga alama dai kamar yadda suka bada uzuri kenan. To akwai Lawali Manchester Kamba ya ce bai dace a yi wa shugaban ƙasa ƙarin albashi ba a daidai wannan lokaci, don haka ba mu goyon baya. Sai Sani Ashahura Mai Goro ya ce muna Allah wadai da ƙarin albashin da ake yunkurin yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
1: To amma kin ga su ma 'yan kwadago suna fafutukar wai ganin ma'aikata su ma bafi ƙaranci albashinsu ya koma 500. Anya wannan mai yiwuwa ne ko a Najeriya?
2: To abin da zai dan yi wuya ga alama
1: shine dai tunda 70 din ma har yanzu 30 din ma akwai jihohin da basu aiwatar ba.
2: Ba kowa ne yake samun
1: kuwa balle 70
2: kwarai da gaske. To idan muka kara gaba daga jamhuriyar Niger ma akan wannan batu, akwai Mutare Ibrahim Bako daga jihar Maradi yace haka fa, wato su ba damuwarsu talaka ba.
1: To fa
2: sun ce wai lokacin da al'umma musamman talaka yake cikin halin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi, amma a wannan lokacin ne ake kokarin ƙarin albashi har da shugaban ƙasa.
1: To kallo sauraron rahotannin magani saboda Khadija har ta shigo.
2: To a gurguje bari mu duba wannan batun matatar man fetur ta wato a jamhuriyar Niger kenan.
1: Ta doso ba da za'a yi.
2: Haka Ibrahim Ado hawan dawaki jamhuriyar Niger ya ce muna maraba da wannan haɗin gwiwa tsakanin ƙasar mu Niger da ƙasar Canada. Bisaniya su ta gina matatar man fetur ta biyu a jamhuriyar Niger, muna fatan hakan zai kawo wa 'yan ƙasar samun isasshen mai.
1: Kisa an yi ta farko a Sora ta Sora a can da Magaram.
2: Haka to akwai Isa Hamidu daga Yamai a jamhuriyar Niger shi muna maraba da jin za a gina matatar mai ta biyu a ƙasar mu Niger, Allah ya sa su gama lafiya. Si Isa Mato Mai Fada daga jamhuriyar Niger shi ma ya ce wannan yunkuri na gina matatan man fetur ta biyu a ƙasar mu Niger abin ayaba ne, sai dai muna ba gwamnati shawara kada ta saki jiki da gwamnatin Canada. Yawa, sai dai abi wato shawara ce abi a hankali.
1: Kin san kamar an taba samun matsala can ta kamfanin CMPC na China ba?
2: Na China haka. To sai batun rundunar sojojin Najeriya kuma wato akwai ra'ayin Inusa Tankwabani Mbaka ya ce to rundunar sojan Najeriya muna maraba da wannan shiri na matsa ƙaimi wajen samun kayan aiki da ake ƙerawa a cikin ƙasar don.
1: To Khadija ta ce a bata layi ta yi labaran duniya zagaye na biyu. Zainab Bilyamin Abdullahi, muna godiya matuƙa, a je a kula da 'yan yara. Khadija, to idan kin shirya.
3: DW labarun duniya.
4: Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddadawa a yau cewa Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, daidai lokacin da ake fama da rashin samun fahimtar juna wurin warware rikicin gabas ta tsakiya. Trump ya ce babban burin Amurka shine tabbatar da cewa Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ta kowace hanya ko siga ba. Manzon musamman na shugaban Amurka Donald Trump Jared Kushner ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a safiyar yau Litinin bayan tattaunawa da shugabannin Hamas a kokarin sa na farfado da shirin zaman lafiya a Gaza. Wannan na zuwa ne bayan Hamas ta amince da matakin baya-bayan nan na shirin Trump yayin da Netanyahu yake amincewa da shi yana mai bukatar a tabbatar da kwance damarar Hamas baki daya. Kushner ya kuma bukaci Hamas ta tabbatar da cewa za ta ajiye makamanta da yin watsi da duk wani shirin sake mulkin Gaza. Hamas ta ce ta jajirce kan shirin kuma tana buƙatar Amurka ta matsa wa Netanyahu ya aiwatar da yarjejeniyar. A gefe guda Netanyahu ya ce ba zai janye sojojin Isra'ila daga Gaza ba har sai an kwance damarar Hamas. Mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen sun harba makamai masu linzami guda biyar a wuraren da ke kusa da mashigar Bab al-Mandab kamar yadda majiyar sojojin Yemen ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA. Bab al-Mandab ta kasance muhimmiyar mashiga da ke hada Bahar Maliya da tekun Aden da kuma tekun India kuma tana cikin gajeriyar hanya zuwa tsakanin Asia da Turai ta mashigar Suez. Hare-haren Houthi na baya-bayan nan sun dakatar da ayyuka a tashar jiragen ruwa ta Moka tare da haddasa asarar dukiya da aka iyasta ta kai dala miliyan 16. Wata kotu a Mali ta yanke wa fitaccen dan TikTok kuma mai gabatar da shirye-shiryen radio da talabijin Muhammad Yusuf Bathili wanda aka fi sani da Rasbath da kuma mai babatuka Rokia Dumbuwa hukuncin daurin shekaru 7 a gidan yari da kuma karin wasu shekaru 3. An same su da laifin hada baki da kuma bata sunan gwamnati bayan sun sha sukar gwamnatin sojin kasar. Dukan su sun shafe shekaru a tsare. Bayan Rasbath ya gabatar da wani shiri a shekarar 2023 kan matsalolin tattalin arziki da talakawa Mali ke fuskanta. Masu kare su sun musanta zarge-zargen da ake musu yayin da masu gabatar da kara suka ce Rasbath na barazana ga gwamnatin sojin don haka ya kamata a nisantar da shi daga kafafen sada zumunta da radio. Akalla magoya bayan jam'iyyar ya bloko 35 ne wanda ke adawa da yakin Russia a Ukraine aka tsare a wajen ginin kotun koli da ke Moscow yayin da ake sauraron karar da jam'iyyar ta shigar kan cire ta daga zaben majalisar dokokin kasar. Shugaban jam'iyyar Nikolai Rybakov ya tabbatar da kaman tare da buƙatar kotun ta bada umarnin sakin waɗanda aka tsare da kuma dakatar da abin da ya kira yunkurin tsoratar da magoya bayan jam'iyyar. Kotun ta sake duba karar ya bloko bayan ta soke rajistar jam'iyyar a zaben sakamakon korafin wata jam'iyyar mai goyon bayan Kremlin wadda ta zarge ta da karya dokokin zabe. To iyakacin abin da ya sauka kenan Abdul Karim gare ka.
1: Ta gaishe ki Khadija Ahmad Rafa'i ƙarshen shirin kinin baki daya godiya ga Zainab Liyamin Abdullahi da kuma Jinjina Gabrita Gruna da Hoye Gutres da suka kula da na'ura. Ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara kamar yadda kuka ji. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim nake fatan zamu saki hadewa cikin shirin mu na yamma da yaddar Ubangiji. Kafin wannan lokaci nake fatan zamu kasance lafiya daga nan binnin bawon na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To Mandala da fatan shirin ya kayatar zamu ji ga wasan kwaikwayon nan dake fadakarwa na jika karu.
1: DW jika karu.
0: Ilimin fasahar zamani.
2: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na jika karu inda muke kawo muku sabon jerin wasan mu akan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan labari yana isar da sakon bincike ne akan yadda duniyar basirar computer take ta kawo sauyi a rayuwar mu ta yau da kullun. A wancan kashi na biyu an sallami Rabiu daga asibiti amma yan uwansa basu gamsu da maganin da aka bashi ba a wannan asibiti na Tunkuza. A dai bangaren kuma a can kauye inda aka haifi Gaji ta taso da kakarta wato Suraya ta kai wa yarta Hindatu ziyara. Ba komai tsakanin su sai zaman doya da manja kullun sai tashin hankali. Wannan ziyara ta babar Hindatu ta fara damun yarta ta ko za ta mayar da ita gida. Bari mu same su a can kauyen a farkon wannan kashin mai taken daure dai.
3: Dan karamin lambun da Suraya ta yi a bayan gidansu Hindatu da kuma Sani yana da kyau. Shukar ganyayyakin da ta yi suna tasowa gwanin sha'awa kuma tumatirin kwanan nan ma zai nuna. Hindatu na cikin kitchen tana wanke-wanke ba ta iya hango Suraya daga nan amma tana sane da abin da take yi. Tana durkushe a tsakankanin shuka tana cire ciyayi daga shukar tumatirin. Tunda Suraya ta zo ta fi zama a lambun musamman ma yanzu tunda shukar tata ta fara yaya.
4: Waya Hindatu, waya Hindatu ki taimaka mu.
5: Wai menene ne saboda Allah da Annabi?
6: Babu Suraya ce fa da alama wani abu ne ya same ta.
5: Anya kuwa ni fa ina ganin tuntube ta yi.
4: Hindatu zo mana.
6: Ina fa ganin ba maganar wasa bace gara ki je ki ga abin da ya faru. Ta iya yiwa ciwo ta ji.
5: Kai ka je mana. Ba abin da ni zan bari in ji dan kai baba tata ta da wani hatsani. Kayan nan za su wanke kansu ne?
6: To shikenan ni bara in je.
5: Wani me zai sa dan Allah ta annabi zai hana mata.
4: Hindatu,
6: Hindatu maza ki zo ki taimaka maciji ne ya sare ta isauri da Allah.
5: Maciji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Maciji sannu baba, sannu.
4: Yawa.
6: Yi maza ki gyara teburin nan da Allah Hindatu. A kwanta baba. Kwanta da kwanta akan teburin kwanta.
4: Ku ne gore ba ku tsaka. Ku janye da ku.
6: A ba za a yi haka ba. Wannan hanyar tana da hadari. Maza da Allah ba ni wayata da Allah. Ya kamata mu nemo manhajar nan na basirar computer.

0: bai kamata yayi a ce Zainab ta fito. Shin ban dakin Rabi'u na buƙatar wani gyaran ne? Ballantana a ce zai buƙaci yayi amfani da nasu.
1: Da mutum a ciki? Zainab, Rabi'u,
2: ya hakuri kadan.
1: Af, ya hakuri Zainab. Ashe Zainab ne a ciki. Amma me take yi haka har yanzu bata fita ba? Ni kuma gashi lokaci yana so ya kure. Zainab, dan Allah ki sauri, ina son na fita ne.
2: Ya kike?
1: Lafiya kalau Zainab.
2: Dan Allah ki hakuri. Na dade a ban dakin ko?
1: Ah, ba damuwa. Yau Zainab dan dakata mana.
2: Menene?
1: Me yasa har yanzu baki fita ba? Kamata yayi a ce tuntuni kina makaranta.
2: Bazan je bane.
1: Me?
2: Nace bazan je ba.
1: Kika ce bazaki je ba?
2: Eh.
1: Me yasa? Me yake faruwa? Zainab, wannan shine karo na uku da baka zuwa aiki a cikin satin nan. Lafiya kike kuwa?
2: Lafiya ta kalau. Hutu kawai nake yi.
1: Hutu a tsakiyar zangon karatun? San wannan ba dabi'a ki bace ba. Kin tabbata lafiya kike?
2: Lafiya ta kalau gaje. Ki bar maganan nan mana. Habba.
1: Habba ke kuwa Zainab. Kwanan nan fa kina yin wasu bakin abubuwa. Sai kawai ki zauna a gida. Ba kya magana da kowa. Idan wani abu ne yake faruwa.
2: Nace ki bar maganan nan gaje. Lafiya ta kalau kin ji?
1: To shikenan. Waɗannan tufafin da ke hannunki kuma fa?
2: Eh. Ina buƙatar na sa su ne.
1: Lalle ni din nan ma. Sai a hankali wallahi. Ba koko? Na gane ai.
2: Wai ba za ki bar maganan nan bane gaje? Me ke damun ki ne? Ba dama mutum yayi wani abu cikin sirri a gidan nan sai ai ta tambayar sa?
1: To, naji. Naga kina yin wasu abubuwa ne a gidan nan da baki saba yin shi ba Zainab. Shine kawai abin yana damuna.
2: Ba wani abin damuwa gaje. Bana son nayi wata hulɗa da dalibai ne yau. Shikenan?
1: To, yayi. Amma dai idan kina buƙatar tattaunawa, kin
2: san bana buƙata garau nake kuma gaje, Allah kuwa.
1: To shikenan.
0: Malam Sani na tuka motar yana fama da stiyari kamar ransa zai fita. Yana ta juye-juye yana kauce-kauce don kada ya fada manyan ramukan da ake kan titin. Yana ta mita a zuci, yana tsinewa shugabannin da suka zaba saboda sun ƙi musu ayyukan more rayuwa a ƙasarsu. A gidan bayan motar kuma Hindatu ce yake riƙe da babarta wadda ta dora kanta a cinyarta. Sarai da jikin babu daɗi. Harshenta ya kumbura, bakinta na kumfa, idanunta sai jujjuyawa suke ta yi ko ina. Gabobinta kuma sun sandare ta yin da Hindatu ba ta iya lankwasa su, duk kuwa da ƙoƙarin da ta yi na yin hakan. Hindatu fa sai ta fara kuka wiwi, babarta mutuwa za ta yi.
3: Hindatu, yata. Kada ki tafi ki bar ni.
4: Ba ni nan babu ba, in ce za ni. Ka Hindatun ki nan tana nan tare da ke.
5: Hindatu.
4: Na'am.
5: Ya jikin nata.
4: Ga ta nan ne wallahi.
5: Ya take ji yanzu.
4: Mai gida dan Allah ka kara gudu.
5: Ina faɗiya bakin kokari na kin fasan cewa wannan hanyar ba ta da kyau. Akwai ramuka da yawa kuma suna da girman da ba zan iya kauce musu ba. Dole ne na dinga iya bakin kokari na wajen kauce musu.
4: Ya hakuri baba, mun kusa isa ki daure. Kada ki rabu da ni, kada ki tafi ki bar ni, ina son ki babata. Haba mana dan Allah baba, kis Allah ya baki lafiya dan Allah. Mai gida haba ka ƙara sauri mana dan Allah.
5: Haba ya kike so ne, ya kike so ne. Kin san fa yadda hanyoyin nan suke fa, kin san cewa ba su da kyau, kuma kina bin hanyoyin nan kullum. Motar nan fa tana iya lalacewa.
4: To shikenan kawai mai gida ta faru ta kare. Wato ka fi damuwa da wannan tsohuwar motar ga akan baba ta ko?
5: To shikenan ki yadda kika ga dama. Na gaya maki hanya ba ta da kyau.
4: Ba da
5: kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu kuma ka shikenan. Ka asha. Haba.
4: Inna lillahi yanzu kuma me ya faru mai gida dan Allah?
5: Kai, ta haice ta fashe.
4: yo Allah
5: ai na faɗa miki gashi kuma taya ta fashe
4: shikenan na shiga akwai

0: Yo Allah mai gida. Wai yo Allah.
1: Me ya faru? Me ya faru?
0: Faɗa mu. Mai gida ba ta yi numfashi don Allah kai wani abu ka taimaka mai gida. Wai yo Allah baba
1: kada ki mala. Kauce da Allah, tsaya da Allah, ki shiru da Allah, kauce ki bani wuri. Ayya.
0: Ayya me menene mai gida menene?
1: Na zuciyar ta bata bugawa. Ina jin fatara su.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai yo Allah na dan Allah kada ka faɗa haka dan Allah baba dan Allah ki tashi kada ki mutu ki bar ni baba ta. Inna lillahi wa inna
1: ilaihi raji'un. Ki hakuri ki kwantar da hankalinki. Sanin kanki ne fa duk mai rai mamaci ne.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Ki yi hakuri.
0: Inna lillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Ki yi hakuri
2: da wannan abin tausayi muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin da gaske Surayya ta mutu? Idan ta mutu, yaya Hindatu za ta ji wannan rashi na babarta da ta yi? Me ya sami Zainab? Kuma me ya sa take ƙoƙarin ɓoye abin da ya same ta? Ko za ta faɗa wa gaje nan gaba? Ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta ƙarƙe. Idan ba ku sami damar sauraron wannan kashi ba ko kuma waɗanda suka gabata, kuna iya sake sauraron su a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Muna lale marhabin da shawarwarinku a shafinmu na Facebook. Daga nan sashen Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
3: To da fatan shirin ya ilmantar da kuma faɗakar. Yanzu kuma lokaci ne na jin sakonnin rayanku, wanda kuma muna tare da Muhammad Tijjani Hassan kai tsaye da ke bibiyar shafukan munasa da zamanta a wannan rana. Muhammad Tijjani Hassan, barka da wannan maraice.
4: Barka da aiki Abdulkarim.
3: Kakamin kamo ka kai tsaye ma a studio.
4: Wannan haka. To ina ga zan tafi a gurguje da yake.
3: A karkafa da to, in ka taba gurgujen karkafa.
4: Isasshen lokaci. Zan ɗauko da batun zaben ƙananan hukumomi a jihar Kebbi.
3: A'a. Bauchi dai ko?
4: Bauchi nake san cewa. To sakon da muka samu ne ya fito ne daga
3: Kebbi
4: haka
3: a Najeriya.
4: Duk da ma dai wataƙila dai ban ɗauko sunan mai sakon ba, amma dai daga jihar Kebbi ne. Yana cewa maganar gaskiya bai kamata ba a ce ‘yan adawa a jihar Bauchi sun kauracewa zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar ba, domin kawai kamata ya yi su gwada irin tasu sa'a.
3: Warrai kuwa kamar yadda ta fara a Oshun. Su da suka fito da yake mutane kusan miliyan biyu suka rijista.
4: Na'am.
3: Kuma kusan hakan suka kaɗa gura, kuma ga tasirin hakan ya tabbata.
4: Wannan haka.
3: Akwai buƙatar kowa a daina cewa za a yi murtiya, za a yi danne. Ka fito kai ma ka yi abin da ya dace.
4: Ai mana.
3: Sai ka jira ka gani.
4: Ga doka ga komai.
3: Shi kenan.
4: Ma wani abu ya biyo baya za a
3: yi
4: wato kai ƙara gaban kotu.
3: Yawwa.
4: To kan wannan batu ga Yusuf Lufofana Latsa ya ce a gaskiya dai wannan ƙauracewa da 'yan adawa suka yi wa zaben ƙananan hukumomi a Bauchi akwai ayar tambaya a cikinsa, duba da yadda siyasar Najeriya take tafiya. Ga Bilyamin Agurmaji daga ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi shi ma ya ce DW ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da jam'iyyun adawa suka yi haka shi ne mafita a gare su, domin mun san wato na ɗiɗora za a yi.
3: To amma a fito dai a yi zaben, kuma kaga an hana mutane yin zaɓe waɗanda suke da damar zaɓar, misali jam'iyyun adawar, kaga an toshe musu wannan haƙƙi nasu.
4: To ka gani. To wataƙila don haka ne ma Usman Haruna ke cewa a gaskiya wato me ke cewa ƙauracewa zaɓen ƙananan hukumomi da 'yan adawa suka yi a Bauchi hakan bai kamata ba, ya kamata su fito a buga da su. To amma tunda sun ƙi shi ne wato
3: suka koma gefe, kuma ka gaba da makorafi tunda za a shiga zaben ba.
4: Yana nufin hakan da suka yi wataƙila wato Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare su.
3: To dan shiga wani labarin
4: mu. Bari mu tsallaka wannan batu a gurgujen mu je ga sakon
3: sa. A hankali din da ya tarkata ba a gurgujen.
4: Alaska Tsatsunburum dan autar radio Martaba Tsatsunburum ya ce matakin gwamnatin Niger da wato na cimma wannan yarjejeniya da kamfanin Canada na gina wa ƙasar matatar man fetur ta biyu. Yace kowa aka ba aikin sai yayi zalunci, ya kamata gwamnatin Niger ta san da waye kamata ta yi irin wannan mu'amala.
3: Ai shi sa aka jan hankalin tun da wuri don a samu kada a yi tufka da warwara ko aka kitso da kwarkwata.
4: To shi kuma Musa Mala Endu daga birnin Kazawe na Niger din a sakonsa na haɗin gwiwa da Sanusi Madattai da Garbu Kazawe Niger suka ce wato su dai al'ummar Niger fatan su wannan yarjejeniya ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da ake fuskanta a wasu yankunan Niger ɗin. Ga Abdulmumuni Sule Tsauni shi kuma yace matakin da mahukuntan Niger suka dauka na zakulo arzikin karkashin kasa da Allah ya huwa cewa kasar yace Allah ya sa hakan ya amfani talaka
3: duk fatan da ake kenan dai ya zama to ƴan kasar su ci amfanin abin da suke da shi
4: wannan haka to ga Sanusi Madatai da Magaram da Yakuba mai aski ba da raka da Musa Mallam Indu Kazawai suka ce ko shakka babu ci gaba da yin gumda baki da shugabannin kasashen Afrika ke yi kan garkame mashigin Hormuz wanda Iran ta yi yace ya samo asali ne daga tsoron da suke yi wa kasar Amerika ko ma shugabanta Donald Trump
3: haka dai rawatan ma ya nuna suna tsoron kada bita da kullata biyo baya
4: wanda haka to ga rabe garin mallan da wato garin mallan Tahiro Aguna a yankin Zandar ne na jamhuriyar Niger shi kuma yace al'ummar DR Congo Allah ya kawo ƙarshen rikicin siyasa wato afuwa kuma da gwamnati za ta yi wa fursunoni Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa Abubakar Kawu Girgiye ce gwamnatin kasar Congo wannan yunkuri naki abu ne mai kyau domin dai zaman lafiya shine gaba da komai muna fata za a gaggauta yin wannan afuwa ko babu komai zaman lafiya zai ƙara inganta a wannan ƙasa dake gabashin Afrika
3: muna godiya sosai Muhammad Tijjani san za mu je ka Kadiga Khadija Ahmad Rufai dan jin labaran duniya zage ne biyu
5: DW labarun duniya
6: Kotun koli ta Rasha ta tabbatar da hukuncin hana jam'iyyar Yabloko mai adawa da yakin Ukraine shiga zaben majalisar dokoki wanda za a gudanar a watan Satumba Kotun ta yi watsi da karar da jam'iyyar ta daukaka duk da cewa shugabanta Nikolai Rybakov ya buƙaci a maido da rajistar jam'iyyar Yabloko ta ce za ta saki daukaka kara zuwa kamatun koli na kotun a wani bangare kuma wata kotu a birnin Pskov ta yanke wa mataimakin shugaban Yabloko Lev Schlossberg hukuncin aurin shi rusha daya da wata daya bayan an same shi da laifin bata sunan sojojin Rasha Wakilin Amurka na musamman Jared Kushner ya gana da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a birnin Quds a yau inda Israila ta ce an cimma matsaya kan matakan kwance da marar Hamas da kuma aiwatar da shirin Amurka na bayan yakin Gaza taron na tsawon sa'o'i ya biyo bayan tattaunawar da Kushner yayi da wakilan Hamas a Masar ofishin Netanyahu ya ce tattaunawar ta kasance mai zurfi da amfani inda aka amince da kafa kwamitoci biyu daya kan kwance da marar Gaza dayan kuma kan tsaftar muhalli ruwan da kiwon lafiyar jama'a Isra'ila ta ce dole ne a kammala kwance da marar Hamas kafin fara sake yakin wato sake gina Gaza sai dai har yanzu akwai sabani kan ko Hamas za ta mika makamanta baki daya Isra'ila dai na kokonto akan hakan yayin da Amurka ke ganin hakan abu ne mai yuwa Wani jirgi mara matuki da ake kyautata zatan daga Rasha ya fito ya shiga sararin samaniyar Moldova sannan ya fashe a wani fili a cewar ƴan sandan kasar. Jirgin ya fadi ne a yankin Stefan Voda dake kudu maso gabashin Moldova inda ya haddasa wata karamar gobara amma dai babu wanda ya jikkata. Masana na bincike kan wurin da jirgin ya fadi. Kafofin yada labaran Ukraine sun ce jirgin mara matuki samfurin banderol na Rasha ne wanda ya kauce daga hanya yayin da yake gab da birnin Odessa na Ukraine sannan ya shiga Moldova. To iyakacin abin da ya sauka kinan Abdul Karim gare ka.
3: To a gaishe ki Khadija Ahmad Rufai karshen shirin kenan baki daya godiya ga Muhammad Tijjani Hassan da Brita Gruna da kuma Jorge Gutierrez suka kula da na'ura. Abdullahi Tanko Bala shine editan mu na wannan rana. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.